0: All right, check your time. It's now 10:31, and Time Check brought to you by Innovatronics Airboat, makabagong solusyon para sa water and rescue operations.
1: Clean and fit, clean and fit para sa chai.
2: Kaibigan, alam mo ba na ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, mahigit 90% ng mga sakit ay nagsisimula sa gut o colon? Kung constipated ka, bloated, may hyperacidity, o iba pang problema sa tiyan, sinyalis yan ng hindi maayos na gut o colon. Kaya i-clean and fit mo na yan. Para happy gut, happy life.
1: Clean and fit, clean and fit para sa tiyan.
2: Mahalagang paalala, ang clean and fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready to turn up the volume as we're turning every day into a vibe. Mondays with Anything 80s, where legends live.
4: Yo, I'll tell you what I want.
3: Tuesdays with Essential 90s.